yo wasa tan gettun bi watan gum nak kin jamdi sappo be minti joygo jottuda sudu radio jobe gabriel be kudda ma kare taking andu min gettun be kudi dal ban ko wanda ko baruji lamdo dawla marechal mahamad idriss debi no kanko wadi gidal kenya be ministre jumo araru mi sen lesdi di algerie beto do sifi greyap on doni hande arden do gomnati lesdi di algerie o wari o yewtidi be lamdo dawla hala ni hande ko larani projeji duddi di be ngadi narral jungo do mudum ha wakati jahangal halis berniol alge der maji gotel manni hande ha dum be ngadi non aral do mudum be puddi hutinirgo narre majum ban wad got jo in go tankere arande nyibugo nyibugo ni hande central yite de ko ta megawatt chapan de nay bawjo in go tankere arande majum tankere ni hande de nyibugo central man ararom sen monais de algerie sifi greb enon non kanko o yeyi ha paletumay sifi greb o artini hande o yottini changal ngal lamdo dawla mo lesdi algeri ha kulit amadou mo lesdi chat e nonon ni hande ko larani buna kam fo hala ko larani kudi dal gongal hakunde lesde man didi e be dum ko tammi huwe go dum kanjum ni hande buna kam fu yoto da hakunde lamdo dawla e nonon be araro mi sen mo lesdi algeri ha fahin hala ni hande kutinirki narre narre de be ngadi jungo do mudum ha wakere ko larani gasarle yite e konandi e mudum dum kanjum dum on kam fu yewtuda be lamdo dawla marshal mamad e mamad idriss debi no kanko baba kere mako o wiyata ni hande anniyaji lesdi chat hoshi dede ni hande ko sembedin takudi dal mudum hakkunde mabbe be lesdi algeri kudi dal gal dum kudi dal chembin gal kudi dal bo angal be tammini hande sembedin gonder dubi garandi ha fahin odon ni hande nula kodo mako o yottina changal mako hakkudi dal mako mo lesdi algeri abdel majid tebun kanko lamdo dawla jamdi sappo be minti juwetati jottodo ha sudu radio lesdi chat heban besdari ni hande central je yite ha fahin kanjum kenya altine fajira il watani hande joitinki joinki tankere arande nyibugo central majum yede ko takaran megawatt dum wadama ha farshande randu somarana berni on jammena elo dum araro mi sen molis di chat beto ambassadeur alamay alina eno on be on molis di algerie beto sifi griyab dum kambe ben ni hande e arani el wata joingo tankere arande nyibugo central majum dudbe ministre en eno non ni hande be teddube be fere bo be fuma be jaldiri ha el wata majum central nga dum central ni hande tokinga do lawol kollititki anya adani belis di chat mari haji ngam habe jottoban dum ko wolwano ko wolwano ni hande ha siria ngales di hochani anya de ko waliti tales di man be ngidi ni hande be jottina de ko ta chapan de jeego der temerre bi belis di chat be kebani hande kambe bo yite majum e nyibalo ngodo dum nyibalo ni hande hutinirte ngon der sartinga be taiman gomnati lesdi chat ha wakere mudum do ardangal ni hande arano mi sen ardande gomnati lesdi chat o do tiditina ben dum be lesdi algeri o wiata be lesdi chat wadan no wawi kam fu ngam kude de de kuwani hande de dey banno huwete ha der sarti wi'a majum ha wakere mako kanko bo arano mi sen lesdi chat ambassadeur alama yalina o wiata mabbititki ni hande projet ngado dum do tokki do lawol ko famtinta kudi dal bongal hakkunde lesdi chat be lesdi algeri e dum fu majum dum don ni hande hure do kongi do ni hande ardangal lambe dawla dido mo lesdi chat be mo lesdi algeri majum araro mi sen mo lesdi algeri si figreb o juma ken jammena kenya bawo midi bawoni hande yaldirgo ha yelwata jo inki tankere arande jinyi ko central yite ni hande garo wade de kwattami gawa chapande nay du wal dum hutinete bo be lesdi mako kanko lesdi algeri e o doftorama wakati o dillata ha dalal pirola sanjamus je berno njamena be kudi dama mako mo lesdi chada masader alamay alina kanyumbo don ni hande wondi be dudbe ministre en enon non be hudi dabe mako ha wakere cabinet premier ministre majum
ministre moder ken e pijile naim Abakar kanko fu o werdi o nyallidi Kenya be député en ha palais de la démocratie ngonga fatude gasi o nyallini hande jabago yamde député en yami mana jamol ni hande député yo betu Abakar Mohamed Abdurrahman yami ministre jo ha kolara ni hande lawol pijirle ha lesdi do e kure man dum kure ne hande garade do ardangal president assemblée nationale betudo Ali Koulou te chaimi ministre Naima Bakar o hollini beni hande deedey do ko sawi ha wakere kolara ni pijirle ha lesdi tiad no foti sakonda ba ha wakere kolara ni pijirle balon lesdi tiad ministre jo wiata dum lesdi ni hande manni derken daribe derken marbe tidal ko luttani be kambe be ngidini hande be ngancha be chupta derken be e be ngaraboni hande be jangina be pamtina be dede kala ni hande no hurete kam fu ngam be keba hande kambe bono be bantira lesti ha kala e bantite kam fu e non ha fahin ministre jo wiata o wiata ni hande federation ji duddi ha wakere ko larani pijirle man kambe bo be don gida be sadir maji fere der sadir maji mabbe dum sadir maji ni hande ha wakere ko larani narral ko nandi e majum Naim Abakar o do famtina député en ha fahin o wiata ni hande ko buri himmidinego ha wakere ko larani lawol pijirle man dum lataaki ko buri himmidinego ha wakere ministere mabbe dum lataaki ni hande ha wakere ko larani pijirle tan amma dum yidi taskara e dum hutinira boni hande dedei be annien hutinirte ha wakere ko larani cede e der lesdi tiad man no foti ministre Naim Abakar o besdata wigo ha fayin o wiata pijirle dum hande dum kanjum dum ni hande woni jayingo lesdi ha kala bakeje kam fu toni hande wakere pijirle dum watanama hakkilo dum hurama pijirle ko fijete man fu do fije bandede ni hande no mara haje enen kam dum fodan ni hande hudidirabe wallitobe ban sponsor en filobe dum fumajum dum fodan ni hande dum waddangam dum heban bantiralisti min si jo ha fayno wiata sadir maji be ngidata tata be bi ani hande andugo sadir maji be ngidata dum ayibe na dum ayibe ngam be kebatani hande no mo itinera ko wodayi sonato andi dum ko yahay do lawol ngam man kala ni hande ko sukli député en ha wakere ko larani hala man dum fumajum dum jaba ma ha wakatiel man e do famtina be bo kala ni hande ko mojo kam fu dole ni hande be kauta ko be jumobe daro ngam ha be keba be banta lawol ko larani pijirle majum diga ben don ha wakere ko larani doggobe edon bo chuptuki mabbe man dum huratake do lawol ngam man kanjum wadi odon yamabe ben don ni hande ardani be wakere siyasa be accana stugo ha kude de taranayi be ngam be kewani hande be chupta derke en wawbe wadugo ko wadete ngam ha be kebano be bantira lesdi ha kala ni hande e fijete kam fu jamdi sappo be minti sappo e nayi jottudo ha sudu radio ko walle chatto kitinirten minisi wakkanaɗo jamu lesdi e ko faddono to ñawuji kanko bo o yettake nder Bernol ABC ha Bernol ABC nder province lesdi waday ɓawo yettago mako kanko ardani ɗo département wakkere ko larani jamu lesdi o waɗi hawritirde nde pam nde carwidiral ɓe ɓen ɗon ni hande ardaniɓe lamlamɓe ardaniɓe berniwol majum ardaniɓe kawritirde ha wakkere ko larani yurmede ɓi adama en huwoɓe ha ton ha wakere funange lesdi fuma be tawama wakati be ngari hawritirde man ko yewtuda hakkunde ministre be ben e o yidi be mudumen burna kam fu halani hande ko larani no be kebrata ben don wonbe ha babal man no be kebrata ni hande be kutinira babede be kurgirta himbe wala kuma ha babe ko larani no be kebrata ndiyam labdam cheni dam ha babe majum yelota jo itinki waɗama kenya fajira ha quartier clemandir andosomadi ɗaɓa berni o jammena ɗo ɗum président jo kesso ardani ɗo ni hande conseil d' administration ha wakkere wallinede ko larani leyɗe beeteɗo mahammad bashir sherif dawsa ɗum kanko on jo itina ha kuuɗe mako lota majum waɗama dow ardangal secrétaire général naibe jo secrétaire général ha saare laamu beeteɗo evodia bakoware ɓe tawe kini hande
dudbe mawbe huwobe adani be sare minister ngalaide pokkol e dum ni hande ko barkirin talesti wallinde de be ballirta hawkere ko larani leede dum ko tariyen dum wallinde ni hande de cede de debe kebanobe duftira gomnati haade de siyasa mudum hawkere ko larani leede dum ko tariyen kude baccalauréat ji tande ko jene didi eno gas e jeego kude man de mabbitama Kenya fajira ali se Felix Ebuye fufu man yottake ujine temerre e jeego e temedde didi e chapande tati e ngo odum kambe benni hande ndari candidat ngadata bagman ha seriji fere fere de lesdi chat no foti e do ministre ni hande mo kanado jangile lesdi e ko tabininta demde didi ha lesdi betero docteur Mohamed Alabo kanko on ardani yelwata mabbitigo kude majum tawa mahadon kudi dama ko mo jangirle mawde be tedo sitak yombetina dudbe e ministere en tawa ma wakati be mabata kudi mabbititta kude majum jamdi sappo minti sappo je di ha sudu radio ha do kadden ko barji nyalaw mare hande to Allah moni ko barji sey jango min be mon bo de wakati man timmi sey jango jamdi sappo kalkal en tammi matindirgo ha radio chat binan ban ko barji man dum Lionel no menga dubalem telem gayus be min so biya si dimin dubin weli tan ko jibo fulle to Allah muyi se jango kabin technique

dossene no jartop ndumo tana dinga hayne ndo vision dayndo hayla payele me la blano choklem tino sugo na degele jagur na boti isola no ada ni wini ga jo sego nday de ban tula man tbal gurdana kang motala no vision na kang balwe pil tata la tigli rin na sa servere la amadana tin fin pokane sen no jitu pour choi tuno ji wina no ji kera la blam no bilbo fukume ko gelma tatu na ila ni ton waram kala din kane sumu kala na wang sirma ni na la marshal mahamad idris debi itno ayang di ying pele de premier ministre ma algerine motala no day de masar ying pelak tum no ministre premier ministre kane sindu mo kana di jak ling ma ga hayne wang sirma ni na la hay wo go algeri aday hay kan o do bil keftere ja day kefter sen kai su yude le mo chana konen din kaine sen du den tu go sir chat dala do ga hayne ja ndal ma ga yi won le tem tata no kan do bil kefter mo tana din kaila fere po yang la brano da na ay chu on to lang na day sar put de le mo tin se urle de mo chawdi jar wer fere boy tu no din ka sar mang gurum ma polete am no gel ma ga bo o ne na tina de par ila ademaga ne sendu denso chwa ko nalam kala no adaila se ga sendu yo ko fer maga jaling maga wan mo tatat sono aven mo rawkan group sen mota na gene rawkan mayne amna abo mi wuyang be ko ngaba yawla aga mayne kliwat be mota na akiwi kegla blam no ago wal wal na ta kai na se wo ha tuplat adai sar ga kan fer sen mota na gil hunla andu kan be na bile ga ma farsha ti aron sum ma bontu daila chapile premier minister ma algerien la dihone adin premier minister ma na la tula ambassadeur allemand alina de se beden tula ko sinka tula ga arse wo hulin moti sono daga e bongo to kaila jakling ma ga sir chadin gada tay segri be motino nen king mandar wakti be do so wa motano adin fer ko balel feren sele nana balle figu akang wugo jakling fer ma tekrin duro yang dafa jone arkang bo huli sen mukaila non adin fen pokaine taygitima ga tayga pe en den mukaina chat motano adin fen poka ade walgi di walgi motatna de parday tu na ila fersen tano ding alemany alina sudo sen indi maga bo huli nti soka bo ngor parday de parday tu ana baygar yu titi be wata ka king maga na tawo mchaw laka ana nin king ni mchaw tuno ya hay kana dai ko nen fen mo king maga na tawo kon ka tuno daga ting mo hay ko bugo ngar maga no u mo hay kana u mo ka a u bay wa gelde sun bangla pam na sen mo kayno daga saram la sen wana ila tumbe ba da ila de maga sar tawo kon ka premier minister ma algerin dala no yang de usur titi gar mo kayla la no yang de mang fagi de parday tuga hene ta kasem ay ferni sara laisona ila adama se mang faga se ferri baram tano kango de faga na dingwesene de premier minister ma na mila tula ambassadeur almay alinam talano kango de faga bam day to bot sir bot wore la ina ila su mutala no minister maga ma andal gedi wiri jorum kayla ga pili wiri jorum kalala nay abakar su kala yang deputy yang wodi dikbe ga musile de alela de noti minister la nur deputy tan ur la wer wara po jabo me dana ila ada deputy de nka se haye tu like ngon ye tu afare wa rende bang tu like ay da fer ma ga na jong modenga wirin de o modengno bago go gum yawla jong de digi yawla ma amila yawla jong menno amena sege de fag be yawla by sege de fag be yawla a teben modela ma ga na ma nam ta ga no du go tinja wala ka ding balong zo laino awo ila ma jong rembe sege do bod yawla by sege yawla minister wa ba inde tu like ani fer min dai tu do kaine fen po ma ga wa ga mbarga no bing mbarga wemba assisi ile ko ursen tuga daga haine ande kirgi am ushinde
a urshin ya ndepa ada ma pum kar se romang bal so se di be di wor restu de se go chawto tabal tabal bal so ada jong rem tano daga na matemte bo to ga fer po me yang ta ta ta wara lai blam ta tu wara balong mo tano takaine nam kunen jagore debite apo bo daknen pa aidan giver ba boy ndai hor mbay mena bilege jamenel taw taw ndai jong jong mo ba andai chigar god proxy wa ke wirna yang deng magasin mono proxy mo ti inoti ti gile sir chat mo tana kiwe ke gidi de barnel ba yan do bokti suata da en kile ko bangil sen ga buika ngai ba a minister ga bu tum de na war ba ma ndai fermen sem tano din fin pokat chugo jaxse ada ese ndu de gele matano daga men sebo de da so daga se kini se kini jarma ga jeng sem ye ye ye fa bo tu awu de lag lime no ama war ba en chu jax se de ban a kal ni se tila e dai dai o pile mo chawlano fere no asiya de ri bu na fer war ni de ban tu to ga ne a jong re ne ma de gele balon mo ta jarma ga jong jor min ambe de si ga la ba si ga ya la se bo tu ga se ga men ba se yang da so se ko ne be yang a wo pile mo ta la jax jong re ba se mang do matano a jo bon wa se ne se ka na ila maka du blapa no minister da ma kunen de ting docteur ma sir chat la fefe ko tum kal yand urge chingraw biligama abeche ti province ma watai arao ne mo chano kunen ne dinga jarama ga jojor bangil sin nimta no jarama ga kaina bangil sin nimota tar fe no betuno ay sir yand haigil sin ye ni bang watai motano kunen ne ngidnen la ga jongrena ines esiglam no a minister rabrao mang dal ge wonim chao kunen ne digila sin laina ila ada de ma gaso chwa gnem de no daga haine sere ko ne la daga tu firma pu yang no do bi yum de la la no daga bi haini to ga chige jubuti la blam no daga bi mu haide jeng ni teng teng teng teng boy tu ministre de mani ferwar la blam sedena ki bangel seni deng tu la ina ila maka du bela sen sum kala la no ayang de kang blo lig ma de lig ma kle matla ti aram suma ma boke aya de kan konseye maga konen ti jongre fere maga si bangel sen nanim tata la re blo sen la de ni mamad bechir blo sen lam la na kan bangel sen nim tana daga gam mang jongre ben do de pardait gel ma sen ni la ina ila ajar maga wo kan be gel ni den tumuno jar nga ba werbe na foga ngar maga no gel maga jongre sen ni do war sulai pour rafer sen un tata bu tuno daga ni be ma hay ko kan ga gel sen ni na ila na ya re ko ke sumo kala no wire na ma ga jo bak mo kala yang wona de sum kala na lawo jakbe den kle de la da a sum kala re sar suti lise ma ga den ga felix e boy adaila sar lak ne kato minister ma ga wan ware l'école ma wire clear en lai o de kan be minister ma ga wan ware ma l'école ma klu lai ma wire clear en kala de ne mamad amat alabo ama mo jar klu ren kala lai no sitaka docteur sitaka batima alors sara lak bok bitu gayne sar ferwanre bon no wile kol bon no jom le kol bon no numu no takan kangnen o tfera do no wano jong frem no se bayfin poka bayde elwana ila di wotaw to waren mukaina tin kayne we proxir naum deng fet fet weno bitu no wirino a jongo le kol do ma ka jongo le kol mo sobra jongo bak baral do la jongo bak baran deng layno ti province nam deng bitu no proxir naum na bro kan ibat din tak biro tak wuni da ti proxir naum deno daga alawo jong bakbaran laina ila sen moden su fet fet wetu leonel nomengar telem guys ma o kefter mi doting sara ni jow sen dai kawreno tikama bu gwado bi ngaso sin sto pay ko da swake chope gabriele wodege halibe adam usuman kangu juwa tigring ni ya tebere na

Yo, que no quite, nunca fui que en el de Villore, estar que era tu anata, como que la barba en fait, como que en la barba fataban don que mojote don Mahoma Nigia. De lo que yo, Catican Gane, que mun la gatificat, Samayuma Marichal, Mamat y Triste B, y no, Nam Kamate, Fumga en mi permel ministrena, Maha en la gatific Algerina, Samayuma Sifi, Guerrier, Namun la gatific Agamna B, Algerie. Namaka ini katmul nak dipicati, dua kali mesti malam ni si dua jatuh si dino, malu lupa hai nak dipicati na. Tena malam si siang mereka ini hai boleh tilhen makalim apa kau nak riala alzida. Ya khusus lop nama naga ini ni si namaka dekem ko haria kau ini dino, paman dua jin kau ini ram burga sendi, kau ini si macam kau kau ini namkamat kau ini fa kau ini bak si dah ngod dalam kau ini dingli dalam kut kau ini malu haya. Kainko hai lima fi premier arrangement kaldiri fi farsi doni. Puna dada li toni te sinada ina dodo kuchola ya doku na dada li kain. Fama yuma la klewa kain kain fama dokfi dina lagdia li kain na form kainko ha na prek prek prek hai li kaf kain li ngolo na form kwa yobo. Nage. Kaini yuina me premier minister ma inakatifi aljena, aljerina, sama yuma sivi, ngeriap, na mgain tude ya kulu hai zita ngolda fi tala ya la pale de tumai. Kain tamtu ay palit si mga ni tamtu kain pula kain deda may fin presyang may nakadipi Algerina Samyum Abdel Mat Jit Tebun may nirima chat na kain ni kain banata jartu si da bon na may galilopta di kain na awa nakata jar nakadipi chat di nakata Algerina lakon na kain juni kain po ane may butaba kain may goy di sema dum jartu si da bon na mali kep maraga na may di Kutukai melingolo, hai nak ada fee, cari tak aljiri malak dah. Kai faham juga la minak la, sumak la, kafe ni sen kaf melih. Yo kai nam pezang api nak cat, marasyal Idris Debi itno. Nam goti kai nala awa, beling kasi ngata jar nak ada fee aljiri, hi nak ada fee cat kai no. Nak kai ni nam buala fok longo, nak nadu fok ngolo-ngolo. Ngata bakai ka, jodoh bak mai di. Kain am tin nirima mai hai nak ada fee. Algerin kaini nam tu malam gumde ngolo ko naram de defal mo mi present ma Algerina Algerina Samyoma Abdela Majid Tebun yo kaini niki wala kamate kaini nagar bichat kaini on fi baksi de ngol dala fa ga kain mali haya do di kuta ngol dali kaf kaini ma fomis ko prek preka hai buda vi lendina senam di na kaini ala tun fi baksi ta kaini tuas kaini mi Vena lido wanke fa mala klewa kenki na jise unala dokfidi. Kaini na mte na mli na kaya na kati kartiri ya fati toni ay premier arangzuma. Kaini na me premier ministra na mafi na kati chat na Samyuma ambasador alamai alina. Na mihen mafi Algerina Samyuma sifi griep. Nisi ka faini tusi mafaini feedback si na rega a tala awa na kati chati na kati Algerika ino. Na kaini panadava kaini chiki ga a. Kain nak pi kain kain vaksin so nale bon nage. Kalau sen kain ini tulis nage sumsa hakaman beri ngul tapi hakaman kain tulis kain ngolor sumsa lilo koi nadam dam kain sumsa deh hai lima ini situ pi vaksin dah. Kain namli nama ngol matuni dah nak kutu melia yang mungkin ini nama kain mi faham ngolor lilo mi nak bicara kain mungkin lilo hai dunia nak apa kain ahla kain kasih dek koi kain ini dek kain hai kiss kain cowok hai kain dokar kia kain malah kain donat pi kuna dina. Nak melilok malah nak bicara, kain ku fok mengol mungkin dia cuma PMD, kain nak bicara, ku nak ada beserta berimat, dok kita tahu, lihat melilit orang kau ngangol, kain ku kain kau maful lok mengol aman nak bicara, sen kafe melilit ebon naga, yo kain nak kain ke wilip vaksin dan sifat tu zone, ya mavidi, ni silat luka so wit, kain nama premier ministre na, nanti kain la awa, kain kain pamala Algeria full hayat unung. Kain telinga ni no, kain gay le en gay no, kain ni silat doh diksi har, mai mal viaman no, kain on yalam vien mai di, kain fikir projek mal lagi la kain silumun gay ni si gosam nunggu tum nak gos, macam mereka bukti na mai di bo naga. Kain nama premier minister mal fikir nak fikir sama juga ambasador alamai Alina, nampak tum gede kain awa kulup nak delete kain ni, dia kego ngolo, kain ngada vien chat ini nak ada vien Algeria kain ni. Lak itu hari lakukan no, naga nade lak ni satu anak ni ngah tumbi gah tua ngah kay presangan ni sesama nama chat lima aljen lagi ni, saya mesti dom buntu sini kay no, kay saya nampain makota nene maraga nama ini bukan lagi.
Yo kay hen kay khot kay mina me premier ministre ma fi na fi algerina sa me jumala sifi greb am fokus kay ga jamenda ne siler ma flatitna yo kay ne na me fat lok na fi el fi baksit kay ne nam fok de yo kay ne fok na fok kay ne kum chom kay me nirima ma na chat na sa me jumala ambassador ala al mai alina si sen ministro sa sen na cha kani kum chamu kani nam kya kato falamo hete ministro ma fi jore na kani de majuma ministro da jeunesse hi espora sa majuma naim abakar kama kani nam hi dibiten kani fi tuzia kani dibiten fumo ni si dibiten kani jobom kani jobom jopa hot bukol kani si chiwaida yo jopa ni si jopa kani sa majuma la abakar mamat abdurrahman kani dibiten ma jobom ma jo mwana espor reno famili mala leuna haina ka bichat ke janga ve gruskoina lebo china fi balongo lebo sen kaf ko no tikali ge mu dige yo ga fitu tani si dipten fi na ka ne kloki si ga mi sa majuma president assembly majuma ali koloto chaimi yo ga na ministre naem abakar ga na ke jo pensi jo mwana nam dige na awa ka laud vi balong nala ka si ga na ka liwa me balong ka ne haina ka chat ke liwa me liwa me kay gruseinda kay nagar chat grusesa tuzi kay tia gruses niya loptuzila kay wonga may kota may kasidi gutta may kusidi kay mgen sili kay gisi na dar yolale gutta kane kuren pay kay ni si asalta yay glo kay na men ministre naim abakar kay nam talawa joren gani lale gasit na kay no kosi tuzia hatia hatga hatti hatti ngolo hot fulzi se mala kay gut kusia dunere bisia kay te ekla kay ko sema mike tika regla mike kla kay gutsia hatsi le gane ni se mali donata mal balonga malum na yono ni se doctor to do mal taiti donde pata ngolo ngolo kay bizan kafe bo na ga kay ngain dia la pay fort grosso indi me kay fort gane kati ri re bi hakamna kay hakaman mal lakra ge mal sila uta ngolo we joren la le kotsi tu ze hatsia ala ni se gano pamujumala liuna gla janga gla kakaino nisi malumo tia kai eko ngolo kai na vichadi nisi tale blima kuske filtu zili o ya kai ne safai nga nisi ngoli wane sumun kai na katesa ti ngolo kai fama ngama ti na katsam na katkoina tale kotsi tuzia agruske nge no vuzi hata haline fi kwa mayum balonga kai na minister na yi abakar na mdini yim kai ni espor vait kai ni mi fama la kai ni magutku na kata dek na katkwa fok na kaheke nung kafe kayenge niki wal kay bulum na sumna baita nga faka tu dawai samna kat baita tia kay ni se grusi chi balonga li kay nago tu janu se ni se fiwa ni kay ni se ni wani samna kat ti ga se di kay pam ti samna kat kore de kola na katano sum ka hay aga mi pam nga abu na ge yo gani se dibiten ga fen ni se ga chen ka fen se dum na tat gani se da waka se jop se jop gani kana ministru fol di ka ta gani ni se go dala waka ni se nam dalina la gani no irna abu kutku na da bichadi hetke ministre ma fi doctora ma dika e sema la gano mo enga kebe la ne kote twe go sewe samjuma abdra him ne him gaina me choice ka ngo galma waten done e dum nam chot kane na fitu zi gaindi sundungulo sa hailina be salu pa kamna hailin done tli tapta ne si dulsen ngolo ne si hisa sa ngulo no kapsa li lok pa kamna ngane hisensa la kain ka tiska gutku sumsala jote dik disigo yoko lakalakla kafani si fituzia kila kutwa kina tem fituzia ni sen ni si dum ngolo ka ise malin ga ni ka suman ga ka taba mo in ko kale yo sen ka ka faman li male ka ni nan kale ni in ka sidi le sen ga ka ngolo ka na ministre ndi ga na ga wel ga ni ka sum ni si li nam ga ni asa kotom kum na ne de ala ga ngo sum ni si ga na pinga tan mai pa ma ta ka mo bon na ga hete li ga mi pama kai mustakulo da hai bo de bilendin kamata ko e katia klemata hai deuxième arrondissement kai mi présent ma ki conseil administratif mais fond spécial ga dikai la de fidurda ni sam ga ni tunum lo fal mo ga sam juma mohammed bechir dausa yo ga na mustamusum lo kai ne kulo kai le mustamusum ga ngol kai ne mi secrétaire général da tamul mata ta fi na fi présent vi na chat chat ya la evodia kware
hen magane sumzungulon ngolo kan ma taka sala dikela de vichuru takla pul takla kichiuna takla kai wolde kula vina takla kafene nisi ma kai mustat tunda tunum gloda hai lop navamo kai sen gen lingolo hai buta na takama tene ko mustave sana ma musungulo present hai carte carte ya la clemat hetem yuala kamat na gane fama yumala bakna na gane diploma ngol masam hidina kai mala kai no gongor fuma wanan na gwala gongor kai no gor banjai hudi glovo gona kai nam tun chau dom ga kamata kamat kai niki wai na kar bichat no puntu no kudulo kai ne ta chuke gros kai kala tet tet tet mina dom ga mi baka bak nam ga ni ku buz ku tin la da ya le juen ku buz le bi ma da dok nyam kar ke kai ne nam tun chau ga kamata boro lendi yo kai ni se mon fu nga pil ga lo li se ma yuma la felix e boye kai ne gros kai kai birim kis ra dokar birim kis ya kargia ya dok fide yam tokiti ya kebe kaisa la kusoha ina kafichat no kudulu kaisa serin ga ngu japam ne kain kain nisi no kafen kai ngol de fisia kain kain dia la kai grosse ngolo sala ga do bak kamata yo kain pugol de kain na ministre ma molum ga ministre ma ma dikelop de ville kola ma ke tema la ga le kolma kain mai pun arabigo pun berenje ego pun angle ego kaf kain kain kalam kafna kain samjuma doktor mahamat amate alabo yo kain pun dokta be dokta be bak kain kamada inirim hen mati kain dokta be hatte ngol dia ta be tengeng ba ya la enseignement supérieur samjuma sitak yombatina kain ni se magaf kain ni se ton chat dokta be bak wen se mat dom gain gros ten kafkain kigego ko do na dam this is sala job pun gros sara sara diga na awa pak na matu denga no se mara kafkain liga nga no kai di hasi chukurmo kai mi gain nam go ni se wi ki se ai le kol kai ai ni se ma di exam blang ni se gumo mi ge kafkain ai se chukya gal se sara ka ma scientific kai no ko mai program bi no ni meglo de sa yum salam no ngi meni nam tyo bak la ge ka fa ma tisi tu sine na la li ge ge he ne la no ka bak nam ga no le la un guta ni se fum do fi abo na ge li ga de ro de ga dikan de fa de no teng de len gi de mi sum ma sa no ka be le ga sa ma de sa ma do de ro ga che che che ka mi telem ga yus en ga mi salam ni ka kan ta telem ga yus e leonel no mangar ga ja ga sa mun tong jona marcel ko no li no ku ta ga sale Kapin teknik kaini Kiope Gabriel Gocheta Yala Halime Adam Hassan Ko Rezi Dangten Gain mi Jim Da Roche Bema Jim Kaini Gide Noko Fniki Masana Vini Gain Kiope Gabriel Chao Nul Dukara Ine Gade Hum Tepi Masana Kape Sufet Kaini Mi Tananda Yala Boy Miti Na Kaulo Walia Kaini Ga Debes Ngolo Nul Dukis Kaini Firi Diva Yo Yeti Kaini Firi Disumu Nung Kape saka hay firi dalebo saka yoren legena ni kisi de biza la ngol fuzi teng ira saka firida la ngol vorji firi de fuzi foko a ni si firis ka ngol firi de ngata maita jote kanen gizit non kapi ni teknisi tere julo

0: Ali kudutu cha iminga na chiwi naura ndi adrani yonga ya jangu kutega yaka. Gere, chegi ni awanda kawali ngani oru, achono dai ya di inga namurugu di inga dai hugu niri pebe ni fuwa yir dai di ingi chanaga diaspora ya cheta namurugu di bala gita ya lungi chanaga Nair Abakar. Yoyo, achega murugu fudonga mnu hondongu nga, achono dai di inga kere kada akul, achono dai ya migo yo, dai ya maire kalkan, di inga akul yonga ya dai ndoso, namai kada kula ngir donor nge dai yir dingan nge fikir ngan ga chan arunga dai naru dingi kere kada nge dai namru ko foto dingi kere kada nga namai de nenir kal kal yo nge dai dingan na chaga awund swal ngana a fadi bite yo achono di yo gam nga che di hogiya a che dingi kere kada nga akul a chibu halaini nya dai namru ko foto nge dai ya espor muru chigan leye a ge dai ya awund chan jekudo yo nge dai dingi Naira Abakar yo dan ko corona re ga na chaga di bite nge kere kada nge ya dai ya chigan yo dan wona cha gano dan greche dinga ache dinga chere kada nabal hanga dai dran yan ga sir hadlama dai mi undran yul li marer yan sir dai gorung dran yug yan dikire yanga ya chona akula undan nya dinga cha uma wan nga gand ga ni tetu lo yegre che dran ma i chal ni ri jogo dai di mo dinga kene ya wor bulin wo ga dai dran go i chal ni ga kama nan ni dinga hale ni akula nga dran go i jugo i helai yo nga dai dinga dan go na cha ga unde ka wani ngana ga fodong dai ya dinga chere kada nga dai ya de ya che ganyo achono daya ministerio dan go coronaria achono wan gahan achono dinge kede kadang herer akulyo dai drana ya wor dinge kede kadanga e pala yanda bolen gada han ngi dinge herer nani ni karkal yanga e helai rong dai wuni garan ga dai drana ya wonya pingre ro dai dinge drani chara fikre yo ngi dai dinge dan wona chage na chage awnde dai kawli ngana gere na balla dinganyo ache migo federation nga dai namru fodonge dai ya fodonge yeri nam daraja lama dai ya kidanga ganan ke pebi ho sir ko gudu sir dingi kede kada yo yero fodonga namru fodo bala yanga yo dai dranga na chaga nawdan ache dai ndugudo dai lugu singi chana danan ki dama ko ya fodonga nan ndugudo amai gare lunga akul dinga dai naw sangen aw tar kal kal lunga akul dinga dan akul ga an ki de wundan gan lunga mi yongi kede kada nyana amai nan ki dan kal kal da chaga muru gudine jikudo ache dana mudi ngi nakan mi ko dan ga tewo dingi kede kada goyo ngi lunga Nair Abakar yo dan non go na chaga naw naw unda kawli ngana agar mana fa de bite ngi kede kada ga agar dingan ga ya ci gan ya wonyo yego habar gitengre habar yadan yana murugo yo ministre ngi dalewni ka joro arunin lafia unde dole ngamno dai choru yana la kula unda abeshi a unde province go dai woni ngi dai danna lewna chapon mi ngi kede kadangi jan ki do hokuma yana dawo dai na chapon ndran ga yo angu gite ga je ga kam nangi kede kada agar mon naram halama di nga halami ngi kede kada ngi yukola dai fodo dir dai do la ngam noyo ngai ko ran liga dai ya mi go singi nyam yu do la ngara ngai ko la ndu do la ngam no ngi charanga dai ya refuse ga e ko tala garan ga dai ya ta dawar kal kal ya nga yo dai hina chapon mi ga dai dran ya jangu gite ga ndoso dai naru fikir ngan hal nge dai mi ga me na gora dan sire hal mi ga dai hal nge ta dawar nga la nga yo ko dan na re ga dai mi ga nga yo dungi dai dinga ko fikir ngan dan go naru ga dai ya yo ngi chapon mi ga dai dinga na lar na chapon do na au dawo
1: wate habar ngam no ngi so ndu yo dai ya na bal gam go mon no kabine technique tanu no ka sa dawi ni mi ni ki ga kan dai faddo mu koy mon ro bilinde mo nagarno kabine technique

0: Yeah, mana.
1: Tiyana pandu kadi, tuna gadambiwa. Tuna tiyana pandu.

0: le utuk jaw nang tarnda si kembalam ni ati jom nang debo bole utuk de way batelenda si kembalam ni ati juano jibo bole utuk no og dubu yonda si kembalam ni ati jar sonno jibo no og dubu yelbo moy manga motune nga karibawra
1: Alam dada singa ya si malangani ni limbisi tajiru soltu bula woy radio diffusion national chadien kata sara kalas koku ya kat mramada si goto denu muamada seti tajiru soltu bula angitos jinto gindutu awundungu daga ada woy bay mamudu gasara nikri sisir danten patron kukujira bayasan alifa mikro Lionel nomengar nubari ngomja jingena biri tajiru soltu taindai kumkiri terositu sogo